Nasir wa tumia dingina yero. Wakasa marapum mutemi yano. Tabama na na na na gibi baso jini tumse. Weyanyu enyami hirini. Wamanya eni wa eba enemiye osu.